young boy she said o shadow cra be 24 to 26 years na say nipa we urade be mo twa 40 years because bible ni so yakopon suro na to odi pan kwanem na de o suro urade ne fie de obete so so o jamaica no it is o pese we nyini cha menia o se we nyam suro first we nya obuo we nya nidie we nya ho blasie bible said do na ni we jeni na won kwa na awa ene nipa suro urade kura kura kura kura kura na ke nipa mu urade suro urade a na sofu mu a me the 18,000 na sha bible ma pe ba bi dia to me da me ho aba me ba na desania bia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina ko odofo no wa bia mu no wa yiska na film no wa ja bible no wo ho menia me sha da me fa be senkati a ho ma edibo trende paneye me de ku fam ye de tse aduro me de boba na igu ho de 10,000 to so wo duro wa wa yin nan wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be so no wa si we sra ha no no o ta fa sika wo anhwa wo nta wo ntra wiase enche wada ne dabu dabu na che se dipa tras ya wo se bible mo dia wo na ne hwe che se ya wa dwene bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tia se ando pain ni se ewrade wo fa ne bua wo nche na mo mo se wo bone fo wo anya ne fe na mo dia pede se wo bone fo be sesa eti se wo ti bone bim na se ewrade nku a na no nche se ohu bone a wudi no na mo owo odo ewrade wo ti mane adom bebre a odi manimpa adom ni ahoma bro bi ni yakopo de amawo na mo menye se bia onku onye onde wadwe sakra adwe sakra ne ne eniti na bible no se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi de amawiase a anke hira no papa papa papa blati o wasi so ka o se wiase na da ho no enya wo de a obeto se da wa urade ni timo odre wo pe obi e di timo odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kaka yo wose me awurade me na me kum me na me mankwa me pira na masa so ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 na na okay wonum na copy 16 no e yenhira from 16 to 34 in aya no me na edu ba bia wose me awurade me me wose dan na wonnem Lamentation 3:37 wose bone ne papa bia na wabeba me awurade me nim ho ahwe eni ti Isaiah 54 awurade se me na me bo wose fo so wonsei awurade ni ti mo dre na onu wo tia obi alaka said in ajuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say said the udia na no ba mu atua eni timi ne adua ne ye ne wa twane ye the udia fa no enya kura kura kura kura kura so them go moria kai hu open for awrade di jashi no no wa bless wa cry ya we ne dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade e hu sankofo we mboa mi no mi enu begira he ye wa na roma for single by force ye kotonyom ebu ko road no mu nyina ko wuye ka ne ko na urade nim so mu ye roma for wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so ube gina hefa ya oba ba sia wota obi kuno wote se super guru wo nya wadwe so oba sakra abrante ye wudi obi yirachi se se wo na odi otadi omo odra peters wo nim no ma o ho fe ana no no bia ko di obi yirachi kuma sia bonte so ne ku abrante ye no wo na ne ya pai ni trip wo nya na akoshia sekan a wo ebia na odi wan kwesi asike na okwesi adoma machine ni yespakidi wechi wona bo se we se we ye mahogany so ye chikyo bonia wudi e winya so aketu antentem obi yire obi kunu eh adwama ya bosomsom enadai bomodi se wote ne noa wo mesakira wadwere papa papa mranche ne maba wan kwala kitikiti kwetwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwetwo ni asikan ena no bosun kwanta o driver bia yo bus bia e kwa urobu ye papa ba ko no ti bus bia o se sofo sofo ni pandan o baba ko kan na ba ko de pese de si driver na tu kwa chi na ba ko pega AK-47 na wonu ma no ko ba 70 years o se sofo mi de mi hu AK-47 na na m ka tell me yere se 7,000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha mi de na de ama no odofo akore duro papa enche ni papa ndiska ni mana o se 300 na papa na tie free so no won fan kan ho mi na mi tumi kwa na mi sika 700 wo beti ma sha mi se 1 million papa ise wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kana wiro ho wo se safo mi na na ko su kra pende so na ma na mi yire teme enche ni ya boneti kon na papa do tumi se wo etu no wo fie pa wo se safo se mi yire kra ntukwa ni biankan ha mi yire timi ni ya boneti kon fiti saada no kra me ne me yiri nyantoko a wo so ye bema fa me masem ko ka mu eje fia na be yo me masem eya nyo husam ne nasa wotime ne otwetwetwo ni asekande foforo tizi mo amojijin ko for tizis mo twetwetwo ni asekande foro nko for dai enesa wotini ya awurade do

0: panayewo
1: confusion kase pa
0: na sofo ka create confusion atu abushiam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 27 wa wo se twese asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na yepe emrefre nanu hu eti sofo de befre wonu mu baba no se wo ko 1 Corinthians 14 3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani a wechechere sem enkyere nimba
1: sa
0: eti uyo difo anasa wo ye sofo a de befre wonu mu baba no o se ye de beman koso adin puntu obabre nimba na mama nyadia ebe create confusion ato abushiam
1: da bida
0: na wakachire obi se ne mama na ne papa ne kwasi anu so onim na wakotwese kan ebi bodi mama aba eya no ho sham
1: bodi so tro
0: na bible so se de nam ne so masenti dia beba no matu 28 tewrade ka se monko keka shamba na de obegye di momo na shu wankase yenko create confusion to abushiam
1: da bida
0: na yema yema mama no murwa ne papa no murwa no yemburwo mbeye obi aya masese ne bakure blochile ba ontimi ankosra ne maame na wa ma ne yire hia no akra wa ma kope hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no ankosra ne maame because wa kosofo bi odifo bi o am wa ka kire ne se ne maame ne ne papa ye di ade ene ye no etiso onim ne obesere ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na to aso to aso ho ne maame Proverbs 23 22 no wa se se
1: ti waja
0: o ti wa se ti waja
1: onna wo
0: ho o
1: na wona
0: na wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: muna ne mti
0: eh Lord Jesus 25 no se se
1: ma waja ne wona enenye
0: ti ba bru se akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem la koma wo papa dwale ye fie se ni
1: eh
0: wo papa lensu wo papa to wo papa blo wo maame abre
1: bebere
0: du ba bi wo papa no ye be ma no tum de me se wachi na wode uma mintu mesia bomu wode ukodi sifuo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wose afedi ene mame ye bayi semra kura wonto bi ma ne mame da
1: davida
0: ojo mame ne papa na wo sham ne sei wasadi sikari ya mazem chalo to rinsa bibi contract stadium din semhu na uradi wa edi na made 7 nya ne sei uradi ma wunyi ma yeso mame ne papa
1: eh
0: na wo mame yeso wo na wo nchire o tshe de o maame no papa wo nchire wo no na wo da ba wo se wo nua dia pa wo nti aba pa da
1: de eguo no
0: 25 ne sesey
1: ma wo jana wo na nyi
0: ne nye nnua ma wo jana wo na ni unna wo ma ni nya dia de
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye wo ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na wo bless you ye
1: davida
0: wo ko shetema wo ko shankrai wo wa brochire sika ba wo wo ye free wo ma no maame no papa mfie se ni bible say ma waja na wona wo ma ni nya dia de
1: enye
0: because bible so ba oba kwasiama na jawro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me blae o
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nya no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo say yes cha na ye ma me no mo blae pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo blae na enuom asem bia la ebe firi apam de benum na ba di fuonum na wo se atoaso aba fofurum na dras ma fuonum ma brother wo sha no wa hwani ye eti hwe yesu kristo kora ba wi ase no sa asem we want to antwero
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade anto antwero
1: eti
0: yesu kristo na nka sene no matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya brother ne ababa wa ne ne anopeyo se wi ne mre se utie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ne ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo see the ne so no busa ne pa kro no a uti see the ne free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sham ka sey
1: di wo ja ne wo na ni
0: na yesu kristo na ka sene ni mu na yesu ka se 5:16 ne mami
1: 16 o se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba ba so ase ne se
0: na bi ba yesu o be ka kire ne se
1: chechefo
0: o chechefo e
1: a me ba na menye
0: a de pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: o se ne se
0: na yesu ka se
1: a de do na papa ho ase
0: a de na o bi sa me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: a de wo nkwa na ye
1: na so o pe so konkwa mu
0: na yesu ka se so o pe so konkwa mu
1: di mransam du
0: na na o ka se di mransam du so
1: o se ne se
0: na ni pa ne ho mransam no na o se ne se
1: de wa yefa
0: yesu mransam no do so
1: na yesu se
0: emu de wa he na yesu ka se
1: Dear say,
0: the Emrasavana, a say,
1: and
0: you,
1: say our dear,
0: and say our dear
1: Crono,
0: a mockrono,
1: there's a crumu,
0: in Yada Sukrumu.
1: Do what I know, and
0: you wait alone, and you can't aim me, mammy. No, did you wait alone, and you know the Abecano,
1: sir?
0: No, we don't make the room. Homedamison, the Radicas, and go be crowd to Anki in Sinabuania, the Uncuno. Nessie, yes, Christo, a breast from the Lumuno. Yes, Christo, you do what I know, and you know, we don't.

0: na sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa na sɛ wotena wiase kyɛ a ɛmfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo koraa
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ana damfo na wawale ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie na tie ne yie paa
1: kane nyinagya
0: aberanteɛ ne firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ana damfo na wafa ne yere menim adrabafoɔ bibrɛ a wɔ mu sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔ mu nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkosie ne wanyantin ne mu kyɛɛ mmienu Ashanti region kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ no anyantin wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkosie no ase mfosu ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkosie no wɔ yɛfrɛ no sɛ akuapem side hɔ kuro baako wiɔhɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwo wo firi ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo sɛ mfim nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: levitical chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: wate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: musuo paa na wabɔ no sɛ woyɛ aberanteɛ na sɛ wofii aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo bla biribia wode wo sa bɛka wo wiase bia bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: wosi fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu du ɛmu baako koraa no yɛtɔ a wonya saa
1: sɛkwawurade aboa no no ɛntwi a bɛpem
0: ɛnɛ maa bu bebree mmeranteɛ ne ma baa woanyɛ na ɛso akata asiasi soa nkurɔfoɔ kununku anne n'ani gye ho
1: ɛgya sɛ mo na woyɛ responsible
0: nhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɛna aberanteɛ si soa nkurɔfoɔ yere nko a ne n'ani gye ho obi agya ne yere hɔ atu kwan wo na w'ani ate a wodeɛ wotadua mu ɔdu tie na tie na tie ne yie paa leviticus chapter 18 verse 20 ne ka kyerɛ
1: wo ne woyɔnkoro yere nna na ɛfa wo ho suo ɛma no ɛgu ne ho fi
0: wate asɛm no
1: nokorɛ pɛgya
0: wo yɔnkɔ yere
1: ɛne ne nna
0: don't try
1: na ɛfa wo ho suo ma no
0: na ɛmfa ngu wo ho fi
1: nokorɛ pɛgya
0: ɛfi na bible no ɛka ho asɛm no ɛnyɛ nɛti a woayɛ wo ho
1: ɛno nka ho
0: ɛnome ho fi
1: nokorɛ paa
0: bible no sɛ ɔbaa nyaa ne kunu na ɔkunu nso nyaa ne yere sɛ wɔ mo mmienu gyaeɛ a ɛne na ɔmo mmienu nsa mɛbɔm bio ɛnyɛ saa na 1 corinthians 7 ka
1: tapɛ bɛpɛgya
0: ɛti obi kora gyaa ne kunu na wokɔhyɛ mfimfini kɔ wale no a bible ne frɛ wale sɛfo
1: nokorɛ paa
0: obi gyaa ne yere na baako wale na wokɔhyɛ mfimfini kɔ wale bi a bible ne frɛ wale sɛfo
1: nokorɛ
0: na bible no aka no wɔ james chapter 4 verse 4 bible na ka asɛm bi wɔ hɔ james chapter 4 verse 4 twerɛ nsɛm no aka asɛm bi
1: james chapter 4
0: verse 4
1: verse number 4 no
0: twerɛ no hyehyɛ
1: ahonkɔ ademɛ kae wɔ sɛ sɛ oyi onyankopɔn ne wiase awaresɛefoɔ
0: awaresɛefoɔ
1: monim sɛ
0: wonim sɛ
1: wiase damfofa
0: wiase damfofa
1: ɛtɛ ɔtɛ onyankopɔn
0: ne tae a motae awurade
1: ɛnti obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase damfo no
0: nti obiara a ɔpɛ sɛ ogyina hɔ sɛ wiase damfo
1: ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
0: saa nnipa no gyina hɔ sɛ onyankopɔn deɛ ni
1: ɛtamfo
0: halleluya
1: amen
0: nti nnipa bi a ɔyɛ awaresɛyɛ ni biara no ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
1: ne kura pɛgya ka
0: nti obi a ɔfɔ nkurɔfoɔ yere biara ne hɔ a n'asom bɛdwene wɔ saa wiase wei mu da bɛma a wotie me sɛ ɔbaa kɔsea nim sɛ ɔwɔ kura bɛma nya nsanim a wadwene nna hɔ sɛ ni kura adwuma sɛe a na ɛno nkyerɛ sɛ n'awie yɛ ano no
1: ne kura pɛgya
0: nhyira nka awurade di
1: amen
0: na aberanteɛ a wasi so nkurɔfoɔ yere nko a
1: na wo yusi wo mo
0: kola kitikitikiti wunya nuru baabi a kofo yire sa wo kola Leviticus chapter 20 verse 10 na Bible no kan sem bi
1: Leviticus chapter 20 verse 10 no
0: shiro no kan
1: sem waso berema fo berema bi yire no ne yonko yire se awade no kuna wo kuno
0: wacha se
1: wo kuba lema no
0: enti Old Testament no sa wo kofo obi ni eso mu se kekra
1: ye ku belema no ba no nyina
0: ti asem ni ye pao
1: kan nyina da
0: Mm.
1: Obari mo fo bari ma bi yere.
0: Me se Western region board ye teacher ni bi kofa wo beyire ma na so yesh. Blow te se ye bogeti nim pem pem pem pem pem. Eno ofru ceiling ne so.
1: Hey.
0: Na kura se ceiling so eye emlakete na edie good dine ne so.
1: Ne kura pa.
0: Enye plywood, ena enye di abai bi.
1: Da bi.
0: Etu ofru soro ho koda soro ho sa no. Saa baby a oda ne ho no aba form kakra
1: ene si vaje
0: ene omukope wo mafuru no omde wo saa ne mfehye ho
1: next time
0: to no, tiem wo soro ho Jesus
1: mhm
0: akofo obeyire wo saa tiem Jesus
1: obebra wo
0: yankopo wo nkwasiafo ho tamu
1: mhm
0: shi teacher ni pa shiranke urade
1: amen
0: wo mo vim no vim no vim no vim no no mo wie ade a wo mo de ye no no ye so na portion na portion na ye twitwi ban na ye fita moja ma ekuro ba kwa mani twa na oba so na osan be ka kire na yire se okọ okọ se okọ no crash okọ fa nru oku ma se ti abuasi tu ai ye fa de se kwa mo no wakonya lol accident
1: yo
0: amana prepra me why de so akofo obeyire na ya chine ye de na portion na portion etwitwi twitwi twitwi Eti le yiri shwa ni diyo se, ah, na loli accident mena, wa posunu kwa na ayes tisa ahuro ure.
1: Eja weni, oni msa jamamo unu ayi,
0: asa ni wani.
1: Amen.
0: Ama, ne yiri mame kura kwa pa kukwa ke siyemi yenu.
1: O da yubema no anwe.
0: Ya blenu se se, okay. Wenya loli accident na se, uradia buwana se uwe ngudi ya. Enye, fa wo nu.
1: Wawe.
0: Ye woho ni Sunday ni ye woho sa ye hese.
1: Kwa ribudu.
0: Akwe ya. Ubi akofa de yiro ne nabusuafo ene oba nabusuafo kekra kekra kekra kekra ija gaurade
1: amen
0: yebusa wo mu kwanso a na kire se teacher ni no degwa na ne yiri ne maame ni jiga na okofa adua bi anke na se na ko de bona pampam kofu obi yira sa ba jinku kwasa wi aka
1: wo ahwe
0: Bible say eno won ko yire enna
1: na fa won so ma no gunfi
0: what is the choice of
1: nature obari ma ofo obari ma yire
0: e ma bia la ofo obari ma bi
1: won e yon ko yire sa wadie no
0: won e yon ko yire sa wadie
1: no ko obari ma no ba wa se fo no
0: be ma wa ye di ade
1: wa se fo no
0: ti asem ni ye
1: kan nyina
0: okwa Exodus chapter 20 ya
1: verse bia be kanaja
0: verse 14 down no kro no kan sem bi wo ho
1: Exodus chapter 20 verse 14
0: o se se
1: wa se en sa wadie
0: awade enya de
1: ense no
0: obi yire nko ho
1: ne kura pa ja
0: ene obi kuru so enya de
1: enko ho
0: young girl come ade ene maame fo na epiepia nkwala no etikon owo yira na ayeden
1: adei onu kwa ne yema no
0: ehyeke urade
1: emen ema kura do chema ma
0: ewiase de obi ahwehwe ne ti o one ne mpre unya proto ba akokura firi ma
1: eye
0: Mahu wajiri bia, maami paimu bia pia pia ne ba ketuwa diya mano, se one wajiri no, enchimpla. Nasu unyaproto miyedu kule mpo enye bad. Young girl, 23 years, uwo ya bia.
1: Juna antiasye.
0: Ukule mbo no bia antiasye. Uko yuasye saye, ubikunu wako tena hon. Eni yekunu. Even wa moudu ya nasi wa nemu yura mpo nodi na no kaa uwa problem
1: uwa pira
0: ubi yire because wa nyankopo wana yesu mnubabu wana se oyo nyankopo wana nukufuwa otuye janume mumu yeka eti nyankopo wana kurano oyo nukufuwa otu nukunu mchenke urade
1: amen
0: otekura tiemye
1: na
0: ose nseya wadiye na otu wasa mdesuwa Exodus chapter 20 verse 14 dawa to 17
1: and sawa de emokro no
0: emokro
1: eni yonko ho adanse kru mu emoni mro yonko fie
0: ti asem ni yo
1: kan nyina
0: nti obi yire kru ana ye kru no bo
1: ne kru pa
0: ja because wi ya wo na ye de

0: enti wodi obi awale wo ha bla wo kunu wo ha eyi na edeba ewiase edo edo ko say papers we enfa nko heaven shake radi din da bible say awade edini ni
1: mengu hunfi
0: mengu awade hunfi
1: se nyamamofo de
0: efise jamamfo de
1: ene
0: awade say ye
1: fo de
0: onyakopo bebu wo maten eti obi awaja ne kunu obi awaja ne yire wa na mosumo obi awade agu
1: eh
0: wo problem pa pa pa pa pa wo problem pa pa pa pa pa na esa intina esa chapter 20 verse 12 wo nyakopo de ne mran shame di kan ba no wo twro shem emra shame di kan ye wo nyakopo de ba wo esa chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sai
1: de wo jare wo nani
0: esa chapter 20 no verse 14
1: wo se insaya wade
0: enye de ade
1: insaya wade
0: wo nyakopo wade ne mran shame di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sa wade ya ade ye ninini ba ye nwaware mpa ho fi eme ma wade ye nyekyenkyere na nkofa ha wo bebere mra ye
1: sa
0: ye nkobo nkwasia ka wa wade ho onyakopo onipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: che so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wade mbo odre dodo
1: sa
0: system ile wade
1: eh hey
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wade 20 million na manu na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
1: me bo ode
0: angelina kra me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kra ye kwai no ho ade ne ya gene 65 million na me ni angelina me kra de 80,000 kra de mabusha fo ajiu ye kra
1: wo
0: ba kwa sia ke emi ma me ba
1: amen
0: na okru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na sia na wo sha sia se wo ye adwuma tete kan wa ana ba didi obedie
1: sa
0: ana ma wadia ni guno asofa me yesese kani nyina ma enkrofo dia benum koku ne motor solo ko a different rush no mo mu ye dede o wadi asenso safo no omo nshambre punumo
1: da bi
0: hwehwehwe do finano kisino wow
1: 5 1 cd no da shim
0: na ye bu eketem ye ko hallelujah
1: amen
0: eti onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade enhye ye wade ebubu ya wade second one eba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na ensaya wade
0: na wasa twra hyem mra se first one ebubu ye no wade second one eba no wasa twra hyem
1: sa
0: se nya de ade
1: ensaya wade
0: hallelujah
1: amen
0: eti shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mli ajanu mablatye so wakofia kwa akoye oba ho ade na ne maame ne ne papa achaje o na de ombege no okoye oba ho ade a bible na koni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne ne papa beka se fabula bia fabra fako ma won okase fapeteji bla fapeteji ko okase snapa fako okase nsa fako oke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wo se wo je no fama no enkatu ye kristo ninti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa
1: o
0: se fama mla ma dia mamra dia de ese no etu ukwa na se o se dia wo je no fama no chinchina no na obeje o pesa wo dane ni sika na se o se wo mpena dia na koma mu pe no fama no na fa o yire ko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo ja wade ya mutumi adema na ene eja wa fa ma sofo wo wa fa ma sofo eh no wo bitumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne ne papa atiga na hanim ho ahwe ne akwa kofa obi maame abegyina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din
1: amen
0: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wase the offer a yire no enity
0: bible say esa se urade na ne gye awade ho nti no obi offer obi yire no
1: enity
0: hallelujah
1: na do ye saa no
0: he bible say obi ofo obi yire no
1: wode sene kra
0: oye de ade
1: wode sene kra
0: yo ofo obi yire no ye kasa woni ti a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wona woni ate hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa chese wona oni peter se na we aloma peter se wona oni me we bible ne se men ka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso
1: ye sa wode sene kra
0: na oye sa wode se wo kra
1: na ema ne nim gwasie no
0: obi bible se obi ofo obi yire no ema ɛde anim guahyeɛ ɛna obenya to aso ɛ
1: na hohura no ɔmpepa
0: na anim guahyeɛ no awurade mpepa da obi ɔfo obi yere obi ɔgye obi kunu bible sɛ wɔnim guahyeɛ ɛmpepa da wɔna mane yɛtrɛ wɔma na mane yɛtrɛtrɛ wɔn nsa akora wɔ ne papa na

0: fa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na me nani ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wo se wadi gwasi ampepa da
1: sa
0: hey o dia wuduru ha wuduru fie na ho na wo dia busa se ablantia bi a na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be chere wo efie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: o se dia fo obeyire no to aso ma me
1: wo se oniti
0: waniti
1: na wo de se ne kra
0: wo de se ne kra
1: na emane nim gwasi na obenya
0: obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no emane nim gwasi na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
0: babu se ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrata da no emfiri munfi
0: na awrata da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey fo babu se judgment day awrata da no wo munfiri munfi da tozo
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo se wo munfiri munfi da
1: sa
0: eti jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ye ka che mufa ye djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible she aware sayefo
1: asha sasase no so
0: ma asha sasase no so ma look at the Ghana ana aware saye aite she fosu no ade ate na ade she nyina ye wale gum na egugu ye she wale tell be kan ho na 20 nsu agu etitem bia Mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere kogya na kruminua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nka sanchira wo na urade on twofo wose na ware self ade ade asha asase no so ma twatwa
1: na no minti asase no dia bobo
0: aware sey enti asase no yedien
1: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
1: amen
0: aware sey enti asase no yedien
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya sey nyina ene yedua duane a This year the fertilizer go as yen yinaye awara seye. Ay abasa si ni dia bobo. Ene koko kraje sa the fertilizer go as ye. Ni nyina firi wayire wompra, wokunu wompra, boyfriend girlfriend wompra wompra, empram pram pram pram pram pram pram pram. Why was so tete ye obi di obi yira ti ye ka hwe kire wan pese odi be ye djuma. Mi pe kwotase ni ba ko a kire se, ukoye oba nwade a. This saw the kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding. Ansana Yakupa Jatum. Me percotation by quest and sofu, and to be draw and any a jet to meet your bam, a ma walia, a bra, and any a jet, any muashi. Me say, seven yasa quotation way pack, my number is 0243-3255-117. Unya quotation by Cocra the mammy of a jet preaching. Me trust a letter, Bible scholars is Nina. Matthew 19, what's I say?
1: Was it our giant assembly?
0: Our say giant washing bisha.
1: Na falesi fo ne panenche beso.
0: Ana falesi fo mbeso ne hweye.
1: Se obi wo hkwan se.
0: Obi wo hkwan se.
1: Asembia nti.
0: Asembia lenti.
1: Oja na yira.
0: Oja na yira na.
1: Obuase won se.
0: Ana obuase won se.
1: Monkin kan ne se.
0: Monkin kan se.
1: Efifitiasie
0: no. Efifitiasie no.
1: Obo oba ne beema no.
0: Yo obo oba ne beema no.
1: Obelema no ba no obo won.
0: Belema no oba ana obo won.
1: Na okan se.
0: Na okan se.
1: Wenti no nipa beja na
0: ja. Yenti no nipa beja
1: na
0: ja.
1: Ne na ho.
0: Ene ne na.
1: But no kofa na yire.
0: No den ho akwa dia de. Akwa fam na yire. Etu hwa. Ena ne eja wale a. Oba ni okunu wale a ni nti awale bia ewa busua fie no wo hwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne agya no se mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: ti ablantia wo ti wase fie ma ne nya wo de prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wo du okunu akotena busua fie bo pofo fro hallelujah
1: debi confusion
0: na confusion baba ho wose nane agya moka mo hobom a monko enane agya eka mo bom wi a monte mo hofiri wo mumu na monko pe baabi ntena
1: sa
0: monko ba mo sesen makokura na mo ba puto na mo ba di a ewa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswai
1: wose yenti nipa ba jana jana na ho
0: nipa ba jana jana ne na
1: no nokko fa
0: ne ge no nokko bata ne yire
1: onyina akoye honam kro
0: na onyina akoye honam baako
1: dina wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne eja ade moma awade awia moye honam baako awalefo moye honam ti abrancha ya ma oyire fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra adwom boni ti na oba no okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade dinna
1: amen
0: adwom boni ti Obani okro bi tumi fa ne yonko fun. Wo so mbe no ba ye ho number ko. Ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyerew. Hallelujah.
1: Amen.
0: Se de wutumi mu ni padua no. Sa de urade so kasa kyerew. Urade wo fa ye bo ne kye no nsiesie yen.
1: Amen.
0: yeye ya fom awurade wo ye mabɔ hallelujah
1: amen
0: fiti sabre ye sakira ya dwen awade e ye awurade amɔ sɛ enye problem o na su nipa ne ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade se ye awade ya party tre kan wo ye abufuo hallelujah
1: amen
0: awade e oba so wo so be ukunu gwo sura na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kɔ soro na sɛ kɔyɛ negative plus negative a na pɛgya wom hallelujah
1: amen
0: na bible sɛ wale sɛ yɛfoɔ bɛgyina dam wom to aso ɛ
1: enti deɛ onyankopɔn de aka bɔ mu no
0: enti deɛ onyankopɔn de abɔ mu no
1: hwɛ na nipa bi antete
0: mu hwɛ na onipa bi anyɛ deɛ
1: antete mu
0: ɛnɛ hwɛ sɛ na ne yɛgya ɛtete awadeɛ mu
1: awoɔ nti
0: wokunu nam nim sɛ ɔwɔ sika o saa ɔno hwee yɛ sɛ wɔnam kora na ɔpirikyi pirikyi wokunu saa menim sɛ adwuma no kora yɛ ne deɛ o saa yɛ sɛ ɔno na ɔwɔ adwuma mu a ɔyɛ somasoma no wokunu saa private car a ɔbɛware ɔde baayɛ saa nyɛ ne deɛ owa kosia betumi abema we pade na se we kura de o de kofa ayebo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya hunchiro ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo won a bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
1: o say
0: ah
1: Oka kya no se.
0: Ana oka kya
1: no se. Ana Mose e mai kwase nye enya awade.
0: Ana Mose si ma kwanhye yenya awade.
1: Wose won se.
0: Ana ose won se.
1: Makoma din ti.
0: Makoma din ti.
1: Ana Mose ma mpan se.
0: Ana Mose si ka se.
1: Mo nya moyire no.
0: Ko jai wo yire.
1: Le vivita sie no.
0: Le vivita sie
1: no. Na kente sa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve bom no. Awade adwen no. Na kente sa o.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Enti mese mo se.
0: Enti mese mo
1: se. Enya ajama ajama mo nti.
0: Wo yira nko bo ajama wo kura nko bo ajama.
1: Na se wo ja no a.
0: Na se wo ja na.
1: Na wo ma wa na sa wadie.
0: Ati ati wadie mu. Eye ajama e na owuo. Ye beba ho. Hallelujah. Se wo yira nko bo ajama e utim ja no. Wo kura nko bo ajama e utim ja no. But opa utim fa wadie. Hallelujah. Utim opa utim ye dia de. E fa wadie. Because ose yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: ade che na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because ose mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamafo wo mu mu ne de mo nyi ne ntire mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ne tataso na se odi woni hu ne ba ko mieru mi ensa osan ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadiem ye nkan ho
1: sa
0: to aso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo so okunu ase ye de ne kunu mra ye ade a chechere no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wudi a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so aware sey for so beja won chefa e wo jata die num to aso
1: o sey
0: aha
1: e ti mi se so jaja mo nti
0: anya jama mo nti
1: no bija na yira
0: no bija na yira
1: aware fofura
0: no aware fofura hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ne papa
0: o sey yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na ko awade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre na ko fa de ye mfa na duru ba bi na se wo ntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wonna me saa kwan ne so jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: efefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: saa no nipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se saa no nipa ne na yire ntam ti dia
1: na nya anya se wale
0: ene urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chire won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: di wona wode ama won
0: ene won mo mo di ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: o won sa
0: ni bi wo ha ya bo ne so no de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de e se so wale
1: o wale ye
0: ka e mi ma mi pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba kura betumi agya ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie no modumi eh eh on fa ho o eh oba bi wo ha na ma ne kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo ono sa ni pa ne de eni tutufo bi wo ha urade na ne de ama wo se wo mo de wo nante sa me nwale na wa wo tinka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se e jitu fo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: o so e ni ntino aye wo ho sa
0: obu ho a o so no heaven nti wo mpe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti wo mpe se o be bia be de ade ebi ne port to aso
1: ose de obetima ji we no
0: enti wa obetimi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wawale ompe so a menwale ewa urade nhyem na mom so we wa dwe so wale na ko buruburu jamai dia urade no obedi no nyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda enti wa bie kwa to ama wo se untumi sha ho so nti ye dia de
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no for 19 mami verse 19 what can you
1: verse 19
0: aha
1: di wo jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: eho sala oka verse 19 ye di wo jane unani to aso
1: sa wo se di wo jane unani
0: aha
1: abrante ka che no se
0: na abrante ka che no
1: se bedi enwi aso
0: bedi enwi
1: aso di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: so pa so konkwa mu a
0: pa so konkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fama ehiafo
0: koto de awo nyina bema ehiafo hallelujah
1: amen
0: check out what did him
1: amen
0: at first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6 verse 9
1: na wonu musa wona wontre no
0: bible say wonu musa wona wontre no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon chea
1: na ma wona dawo
0: na ma wona dawo
1: ajama amofo
0: ajama amfo
1: abosonsonfo
0: abosonsonfo
1: aware sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us hear come omosuma bosuma aware sayefo ka ho
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: corinthians 3 na verse 5 for beka chiro ana corinthians 5 verse 3 no so beka chiro si e ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo omuja omo yele num no omo omuja kru no omo nyina ya abosomsomfo ti se kwaku firi num ati se ayi antuano adwamanfo nyina ati se saa mlepam no ye be preacher fa adwamamo ho we de enye adwamamo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
1: saa
0: wo se omo omunti nya nyankopan mie no hanom
1: adwamamfo
0: adwamanfo ware se ye fo
1: saa
0: wo yere won pra okru won pra me yiri nkwa nya me yiri suba nya me kru num wi me num sa o ye basabasa nkwa so nti me jano bible say uko first corinthians 7 no a oso so ko wale na se onimpo no onyini a bible say nya no
1: sa
0: na ono no nti asie se uno uko aso lo oro susum bosum nti ono no ba kwa bible say ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
0: na wo onwa ate se de be ya wo me ya wale se yani
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: na bible so bi oba wale de ye ja no no oro so ade ade
1: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
1: osa wade ye
0: hallelujah
1: amen
0: abla ba ma no ana se wo ba no ko wale ya wa ya wale se yefo
1: sa
0: so obi ja ne yire na ko wale foforo de a asa oba no a e free a de otumi wale ba ma so sa o ja ne yire na ko wale foforo a oba no tum na mom so mom ye no no we wale we wale na so ko wale a oba oni ni kru ntama tete na mo gusu omo ka asam no na ko fa bible say e diade
1: o say wade e
0: o say ya wade e enti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi ato adwuma die ne so
1: o say
0: chaka wade ni wasai
1: na mama na bless say
0: onyakopon so ama bless say
1: on fasa kan free na jama mom
0: fasa tra free jama mom
1: na so wan sachira
0: wan sachira
1: hwe
0: hwe
1: medimeto empaso
0: hallelujah
1: amen
0: bible no bone awurade de ombeto empaso judgment day no wa hwon eya ware say for the jama mfo hallelujah
1: amen
0: eje tie awurade on pesa ware jaye beba e ma frani tie o because adani eja no awurade de nkola na mam no mo na wo say mo tete akra na akra be ye obesuna urade hallelujah
1: amen
0: etu ko proverbs 22 verse 6 die ntira urade mpawa le jaye no proverbs chapter 22 verse 6 mebusha
1: chabafo ne kwa mfaso
0: etu wose ena ne eja no mono mo ntira bofra kwa ya onye dia na ware se ye ba mo mo be da akira kwa ne kwa
1: dabi
0: etu hwe nkwara aye stubborn ni nyina awari jaye ne man kwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara street children sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadadada
1: na
0: kwani ya mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so o jaye media
0: wono oba ni jaye a
1: enkura no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jaye wa mane nkwa ni baabi
1: nkwara
0: ni yewodi a
1: yewodi a
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yire jaye wo na okọ na wafa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ana abatan ene batan bo ho obehu ne ba osori no onum no oba obeba na nkwara ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwara ma nkwara ye stubborn
1: sa
0: chaka uradidin
1: amen
0: ati eti oba ene bema kira ba fra kwa onfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: onfire
0: ene o kristo hwe hwe fe okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fam kwala le bia ne mato aso
1: sa petro ngumedi kan nsa o se oyire no mobra pa
0: bible se eyire no mobra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mo mra mo asema mo ara
0: haleluya
1: amen
0: awurade mpa war se to se eyire no mo mra mo asema mo amu kununum
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no ntia asema no so
0: a na se obi ntia nyankopa asema
1: na wa fa oyire ma abra ba papa
0: papa ni ba woti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
1: sa
0: haleluya
1: sa
0: ene de Christophe wa ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa so ma se ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tu aso yi
1: wa se se obahwe ma braba ehotie so
0: obahwe ma braba ehotie so
1: o osuro mu
0: o osuro mu
1: na mo mo ma hyade nyahuna ma
0: nya mo ma ma hyade nyahuna ma ni de
1: sawo
0: masawo
1: sika hye
0: sika hye
1: na ntade hye
0: empatia ne dressing dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tu aso yi
1: ne mo ma ho sisi ne nya akoma mu nipa wo hunde
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade e hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontoma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo masese
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma odrese nya simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na san hu sie nam ne boye din
0: san hu sie no ena ne boye din de o de wo hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne sie ne boye din
1: ne kata hu
0: na je se de wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sie ne boye ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nsha de ni pa hwe na mo hwe de onyakopo ye de ade twasoe
1: ose na sana titimire mu no
0: titimire mu
1: e ma konkron mo su nyankopon
0: e ma konkron papa bi su nyankopon
1: omo yeshe omo ho
0: omo yeshe omo ho
1: ebre wo ho ase
0: eso pa omo ntade nyina chi ne ebre ye ho ase
1: ama wonkru
0: ama ye kru num menu aba wo bu kru ana bible say kru ne ni etire nya sa na o kan hallelujah
1: amen
0: kristo ni ba wo bu kru ojidi ni ba kramo ni ba wo bu kru wo kru ka ba ko ka mienu o ka mien sa na twasoe
1: ose sana sala etie abraham efere
0: sana miwula. Sala etie abraham
1: efere miwula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere niwula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
1: na mo susu ahundie biala
0: na wo susu ahundie biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade
1: mo ye nema
0: wo ye nema itukwa Ephesians 5:25 na ye nkan ho kwohwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wo se kunu no so mo no mo yire no
1: sa
0: said the Christ also da safono no de no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire ka sampa tra wo yire
1: oh
0: baba bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me me hu de ye ya mkoye ho ade be makwa sia ka emi ma me pa
1: amen
0: me hu de ye ya me koye ho ade kokoro yire ka sampa to ne trim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye bi obi nyina pa kokoro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
1: obi to mo ho
0: ah wose mi no bi anu nka ya wade mom
1: sa
0: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwala nge de ade na wade na gu no ebe te na mo bi anu atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu sebe tredio no
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: abaframpo
0: abaframpo
1: wode nene ye ne ehuno
0: ye de nene ye ne ehuno
1: se na de ye beye
0: ya na de ye beye ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara we suban she ne wo mo she ye tia no
1: sa
0: agya te san kwale ena te nkran akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumo bi apai ni we
1: sa
0: enkola etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anke dwa akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise bla bi mini aba bo madi se so nwale ya waga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso o se akulampo yede ne ye na ade ade
1: aboframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afi ye huno wi a ne atretina kora no ɛna ne agya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛtete akoraa no na sadeɛ bi ɛwɔ Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17:21
1: ɔhyehyɛ ɔsɛ deɛ ɔwo ɔkwasea no
0: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akoraa ma ne bɛyɛ kwasea a
1: deɛ ɔwo kwasea no ɔnya awerɛhoɔ
0: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
1: yes
0: woba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyea ntete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwasea a
1: ɔwonya awerɛhoɔ
0: ɔwonya awerɛhoɔ akoraa no bɛyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛni hallelujah
1: amen
0: toa so ɛ
1: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
0: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa na akɔla bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne agya ntete wɔ m yie
1: ɛnya berɛ ma no
0: ɛnɛ yɛnteɛ yɛ ma o
1: daabi
0: yɛfrɛ nkɔla no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
1: mameya
0: ɛnoma mama ɛwurama dres mama dres halleluya yɛfuro nkɔla no ma nkɔla no yɛ tabatabatabataba ɛnɛ obi ntia obi bo
1: daabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwiade yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti ahwew na papa sa hwa ka ho ɛnɛ baatae kɔahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne bɛtikyɛ sɛ sɛ wonim na ade wo sa ka me baabie wo a awurade wohu saa baatae no mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa baatae no mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ Proverbs chapter 10:1
1: nhyira nnome
0: bible sɛ nhyira ne nome
1: solomon mebusɛm
0: solomon mebusɛm
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya anigye
0: wawani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ skul ahwɛ no akora bɛyɛ lɔya wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɛna wana w'ani nnye anaa
1: onigye
0: ɛti ayɛ na nda 20 blastafoɔ bɔbɔɔ no sɛ woba ne makalesia no mu a akoa ne nyi anaa
1: ne bɛgye
0: halleluya
1: amen
0: ɔso wobɛnya wotete woba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye o w'ani bɛgye
1: na ɔbakwasea yɛ ne nawerɛ
0: wo sɛ yɛ papa no maawoeɛ ne ɔmowoeɛ ne ɔmanhwɛ ne ɔmode awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔmoto yɛguiɛ no awo sɛ ɛna wɔn ho kyerɛ wɔn paa because ɔmanhwɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menyame ma wo na so bi ne hɔ
1: yes
0: ɛno na ama mɛsua nya sa sɛ ɛwɔ sɛ meso me ma ma wowɔ no meyɛ dɛn
1: mehwɛ
0: wɔn halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
1: na ɔbakwasea yɛ ne nawerɛho
0: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na awerɛho kyɛ asɛm bi Proverbs chapter 29:15 Proverbs 1 chapter 29:15 tete wo ba ne yie paa ɛna obitumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛnte abanoma no akora ne deɛ nya wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm wɔ Proverbs wɔ chapter 29:15
1: abaa ne anim ka ma nyansa
0: bible sɛ abaa ne anim ka ɛma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
1: yes
0: abaa ne anim ka
1: ɛma nyansa
0: toa so ɛ
1: na abɔfra wato no sraha no
0: abɔfra yato no sraha
1: ogu ne n'anim ase
0: nkwala ne bɔbɛ yato wɔn sraha
1: pɛhwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua mansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne ne nni agorɔ o halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina agu w'anim ase bata ne gyimi a wagyimi wowoba a wawo no wotum bie w'ano ka sɛ obi ba hɔ a ma ne ne nni agorɔ na koraa no wobɛgye noatɛm a yɛde ade agu n'anim ase wama me yerɛ ahoa ma wo papapapapapa wama me yerɛ ahoa ma wo papapapapa wɔ se akɔla a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wone w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔhyea afei na wo na wogyina hɔi w'anim atwa sie ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛka awurade din bɛsa me nti ne hyehyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti bible sɛ ne saa ne nti no woyɛ baatan a tenetene wo ba
1: wama wahome
0: na wama wayɛde ade wama ɔmo hwɛ wɔmo ma ma ɔmo kɔɔ skul wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔmo sɛ ɔmo wu ɔmo ɔmɔ wɔma nhwɛ wɔmo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo ɔmo hwɛ wɔmo ma no wɔmo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na maame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔne onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛdɛn eti wo ye ba tan ya utie mi na na sa wale sey aba wadwun ma hwe ye papa papa papa pa enkwala na urade de ne ma wonti ana wo so sey enya wukunu enya wo yire 17 no wa kan ho
1: tenetene wo ba
0: tenetene wo ba
1: wa home
0: na wa ma wa ade ade
1: wa
0: home
1: na
0: wa ma wo kra ade ade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose aha emfa atenatene nkame
0: abofra ti ba progress ai emfa atenatene me nkame abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra frasa
0: ma obaje ne kra ade ade frasa ma ndo hallelujah
1: amen
0: solomon david ibewu no friend ba solomon no otu ne for chronicles wo wose me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan san ana ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen mfatenatene nkame
0: abofra bible se mfatenatene nkame abofra na wo de aba hwe na ene international school bebre ye yi e ma afrim
1: ye ja bo
0: hallelujah because teacher ni no kwoshi akora no a de ma me ne papa ne baba be ye no eti akwara ne se ye a ene wa ne se wo se wo school akwara ne so o mumle bebre o mu di ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se no anu no eti wo se akora ye to ne sra ha no
1: ogun o ma me ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se na se wo de aba hwe no
0: a baba so de aba hwe na
1: onwu
0: onwu
1: wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
1: wo je ne kra fra sama
0: na eno ansa na wo je akora ne kra fra sama ndo ene aba ta bebre nhwi ye ma ntia ma no bebre anom hwi ebi no makọ ya akọnyisafo awu ebi abọkro no ya che won ya ku won ebi de prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se meba se wo koma hunu nyansa
0: o se meba se wo koma hunu nyansa
1: makoma beto me ye
0: makoma beto me ye
1: yela so meni beje
0: mansu meni beje
1: na me se wo ho besa pe no
0: na me ho besa pe me
1: se wo no eka de etene
0: se wo baba ejina pupaje ni no wo kenya nkopo asem
1: sa
0: wo bejina ya fa de sai eye mp no jina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka chama se sofo se me mansia ma wo won no akemu mye no kura te se wo a akameda akameda ibia ye wi no fo mikro ne me wo nkwala na no jai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi ma sabre no enye ena ena tete because abe ma 18 16 14 ne 12 for there sa wade ne nguya wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: akwa ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e wa ye de ade ema adwuma eti tuaso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wote ni ajabedie
0: bible se awrusie ana wote ni ni na jaba ye de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible se obi dia la owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na eninye
0: bible se enti ma waja no na eninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no she Proverbs chapter 23 no amani akai no Proverbs 13 24 what kai ho Proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wase de okra na ba no
0: bible she obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka se okra ba obi a wo mfa akora aba enye de ade
1: entia kora
0: entia kora wo kora no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma wase de okra na ba no otan
1: otan ne ba
0: otan kora no uno no hallelujah
1: amen
0: so won tia kora na no nchere che wudo no otan no bible se men ka che o se oba tan biala wa wu a won tia kora no otan kora no

0: wɔsɛhwɛ woyɛ bɔne bi a meyɛ awurade ɛka me ana ɛyɛ na ɔno ɔde ma wɔ sɛ ɛbɛyɛ a wankasa wobɛtumi adi yɛ wɔablabom woyɛ a woma so yɛ adwaeɛ a wontum kɔyɛ wɔkɛse sɛ mɔsoro hɔ
1: dabi
0: wontum nya ntia awurade
1: ɛbɛkaɛyɛana
0: ɛbɛka wo ɛti ɔno wɔkyerɛ wo deɛ ɛyɛ wopa fa wopɛ gyamu wɔnhyɛ wo ɛti wɔkasɛ wie ɔse deɛ ɔwa so wɔbɛtie no wɔnyɛ
1: deɛɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛwɔnhyɛw
0: sai
2: waka de ya kire wo
0: nti enda no pe bible sem ka san kire wo sai yaka de ya kire wo
2: onipa
0: onipa
2: ni de wade hwe fi wo
0: sai ti urade pe fro wo che na no pe
2: ya bibia la sai
0: ayi anumrei ahomachin anadwi uti no wade duo so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wo se de urade pe fro wo che ni o
2: anya de bibia la sai
0: ayi bibia sai
2: adetre na ye
0: adetre na ye
2: ani adoye pe
0: ani adoye pe
2: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
2: mu nyago po de
0: pe Lord Jesus ahobrasia ni bia ni urade na nam
2: sa
0: obi oya hanta bia ni dwaye omuade no woni bonsam ne nam nipa de se ni track ko twa ticket tracker mu a wakasa kire nipa so wuja kokoma si ni opran bas bi wo ese a friend de be de vip no
2: vip
0: o twa ticket ni wo ni se wato driver na ka ho da sa bas ni de ni din ne no honam ni nipa si nyese se oho do bi twa ticket o tum ka che da obesi from crowd ape be bia je so ka che meet hey hey meet why hey ka che o masa se me je so hey ni crowd che so boko bonsam jem chesu wo mushi VIP na wanya tram no woni bi sa de sa so bi nfo ka ne ta ahoma so pa na sa odi sa ka dia nyamfo bas wo mo mo ni bi nti o mo nyam so mo mfa ni agro
2: how
0: do you sa ka so wura mo sey okay die okay ton digestive biscuit water quarter said your quest ana de bi nti o no sey sey as a better for your come ni keke urade ase mo a said o mo si bro mo ho ase pa VIP no ha na no ba ku bi mi wura mu ba ku bi bisha American bro for please let me ask a question how you approach and I'm saying yes was it please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all just matter fuck you mess up for matter fuck me send him power we remember what for tell yes
2: dabio
0: send him power we remember what for tell yes
2: dabida
0: bible say we dey power hand time e be bra wash
2: sir
0: confirm na wo uti e mpade e ba chi mpa wonim when your copper body of boy in a nipa na yam bro wa body in pa. Na uka de chilen hoa shua e yinpa. A bo what to bo abo pleco pine. Wa kone chigo bon bio pine. Na bo pleco nati wa wanwa repose in na bo pleco nenam. Na so obi kasi ye to me wo nipa. No kana to me fem wu. Na nipa nyesika no wakasa chile nipa. Ash won free wias. A hand tight. Wo se ne wa ka dia ya kire wo
2: oni baba
0: oni baba
2: ni de wade fefe
0: je wade pa fe wo jani o
2: ye bibia la
0: ye bibia o
2: ade tre ne ye
0: ade tre ne yo
2: adoye pe
0: adoye pe
2: ani aho brasia
0: aho brasia
2: ni nako po de ba
0: de bo sem ka sia ma tron sham no bo sem ma tron sham na ko sha die bu wo first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
2: first samuel
0: first samuel ka si
2: 22
0: sia samuel
2: na samuel ka se
0: na samuel ka se
2: e wade prosha for die
0: ah wade prosha for die
2: no kuma for die
0: ze kuma for die
2: siti otie wade
0: so beti wade ana
2: she
0: she
2: siti yesa for die
0: ah bro se aho brasie ni suti
2: yesa for the boy
0: hallelujah obodi tim yesa obaye die urade pe na so ne mfre urade suti
2: yesa for the boy
0: so wo adwumem na otie mpanfu wo adwumem ho ye wo obi 12 ne ye wo 11 okro kwa nya wo size no no
2: da bita
0: entafo mie no be yetume wo ba ko 2 minutes na ba kon so aba
2: eh
0: eso e ba yesi panyin ni kakre ni
2: sir
0: adidi e ba yesi panyin ni mo fani ni ade chira se wo mun nyina ba da kro di se ma wo mun ya wo mun nyina
2: sir
0: na eso dia ba ko firi ba ye de ukotu adwuma ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ma no fani de ma no obi sene wo hu se wo sene wo e se ka urade din da
2: amen
0: ko sha sembo Matthew 8 verse 1 to 4 no
2: wo se aho brasia won che chire
0: se so
2: Awobrasia won chechire.
0: Ene awobrasia ni obuo ni enidi won chechire ni ene wo kan.
2: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. Wo sia wo bra wo chechire.
2: Do nu amu.
0: Na amu.
2: Na so fon ba Yesu nchan.
0: Na so fon ba Yesu
2: nchan.
0: No be ka se.
2: Once here.
0: Fine ok.
2: Kwa wo swa hinde.
0: Awo swa hinde mu ho.
2: Yesu fra ba fo bi.
0: Na Yesu fra para ketu abe gina won fin fin.
2: O ka che won se.
0: Na o ka se.
2: Se mo anane.
0: Se mo anane.
2: Ma ya se mo fra ya.
0: Ma fra ya.
2: Wuti mi che na so.
0: Hey. Akwa wa awobrasia o.
2: Ai.
0: Akura kibwa blasheba. Abo sasa wa ya sakala. Akura ntumi mfa semu nsheni mu.
2: Jabita.
0: Akura ntumi mfa semu nsheni mu.
2: Onyaka.
0: Akura nyaka. Akura nye pipe pipe.
2: Dabi.
0: Awufon beta e ho akona nkwara no mienu asase edi agro.
2: Sa.
0: Osese wa nyo amra ho asase anya te sa akura. Twaswe.
2: Enti obi a obabre ne ho asase.
0: Enti babu so obi a obabre ne ho asase.
2: Abo fra yi no.
0: So obabre ne ho asase akura no.
2: Ono ni kase akura.
0: Ono obaye kase o heaven.
2: Yes.
0: Twaswe.
2: na obiara obaji abofra otisa ba kumidi
0: na babo so obiara obaji akora ba kumidi mu no
2: na wa jime
0: na wa jime twaswe
2: obiara obatu nkuma yimu awa jime die ni sintudia
0: aha twaswe
2: na obiara obatu nkuma awa jime die mu sintudia
0: sintudia no
2: eyama ne se
0: eyama ne se
2: dey yamo
0: aha
2: ese ne ko
0: verse 4 what she say
2: verse 4 no
0: aha
2: enti obiara obabra ne ho ase
0: enti babo se obiara obabra ne ho ase
2: abofra yi no
0: what's up abofra yi no
2: ono ne okasia kura
0: ono kura okasia kura
2: awo so ni no
0: hallelujah
2: amen
0: so pese wo show urade ne wo ye kesea
2: yes
0: confirm
2: sir
0: ti asembe yesu kai matthew 11:29
2: mo va me konua
0: e ti bible se mo fa mo konua
2: ento me ho so
0: ento mo ho so
2: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
2: e bisa me jo
0: e bisa yesu ya dey
2: me jo
0: ada wo so fo jo
2: na bi
0: so fo mi bisa bible se mo bisa wo sa wo jo ena hanta na ye gana so fo ma ade ne post no se sa ye nche so fo ba ko pe your friend bishop reverend doctor aso we invest in po
2: right reverend
0: obra wase
2: most reverend
0: a han time ya wo maso ene so fu jare radio so kasa me tumi bom paye bawo se se mo ntie no ma fa ni nyama ma me din ya se lo kan malaki 21 o so bomo se bi apeti aso fu enanim
2: sa
0: mo ntie fa ni nyama ene so fu jare radio so me na me bom paye na so fu ketu abi su die chire odi o ba kan se ma me bi oba wa na ta won won won ni mu a ogbo mpa ya tir o ta ta ni nyina no hojo no wait bible says one friend ni nyama ma nyankopo di na wo ya hantan na wo be jere radio so de wo wa wo me na me bompa ye me tumi ye sei minim wei a to aso e
2: mo fa me koni anto
0: bible says mo fa me koni anto
2: na mo sia me
0: na mo sia yesu
2: na me jo
0: if say yesu no ojo
2: na me bre me wase wo
0: bo na shu no jina ho ka emi mami
2: pa. Amen.
0: Aso for your problem o. Your problem pa. Efi sa me jo.
2: Na me brem wa.
0: Na me brem wa si wa kumem. Aha.
2: Na me kodu ya mre.
0: Na ni kodu ya nso e mre.
2: Na made so e haru.
0: Na ade so ano e ha.
2: Sa.
0: Na shashem bi. Matthew chapter 23 11-12.
2: Matthew asem pa de numi ansa.
0: Si asem wa aye ka.
2: Temu du ba ko.
0: Aha, o se sai.
2: Na dia oyemumu kese no.
0: Ti bible so obi bia la oyekese omumu.
2: Anya mo somfo.

0: akrabe ye secretary bank manager ukọ bank wa ye se bank manager ma me ni man ba bi man ntra ana wa na wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ni makelesia no mo a akwa ni nyia na
1: oni ba je
0: hallelujah
1: amen
0: oso obanya otete oba ma ni dane onyansafo a wankasa wani ba je o wani ba je
1: no bakwa sia ye ni na wrewo
0: o se ye papa no manwo ye ni omo wo ye ni omo anhwe ni omo dia wale doduo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no awo se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye ye tumi abua won
1: omo ye mabo
0: minya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesia nya sa se ewo se meso me ma ma wo no me ye den
1: hwe omo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: tuaso ye
1: obanya safo ma na je ni je
0: obanya safo ma na je ni je
1: no bakwa sia ye ni na wrewo
0: no obakwa sia de tembia Oma nina, you know who? Chazembi, Proverbs chapter 29, 15. Proverbs 1, chapter 29, verse 15. Tete ubani yepa. Eno obi tumidi abanuma, eko wali ubi. Oma kwa ima ye nti abanuma no. Akura nidi enyo ubenji na asori ya. Udi ni pupupu. Tie tie, asembu wa Proverbs 1, chapter 29, verse 15.
1: Abani ye ni mka menyansa.
0: Habro say, abani ye ni mka menyansa. Iti akura wa jimi ya shino.
1: Yes.
0: Abani ya ni mkia,
1: amenyansa,
0: tuwaswe.
1: Na abofura watu na sraha no.
0: Abofura ya tu sraha.
1: Uguni na nima si.
0: Mkwa nani bobewa ya tu wamo sraha.
1: Pewi.
0: Ya njia wong. Enani ya jati baby. Hallelujah. Me, me, akosu ya mansadie, meba wedie, uba haya ni nini ya guru. Hallelujah.
1: Sa.
0: Onu ni ndia guru, besese mkwasi ya jineguwe ni masi.
1: Hmm.
0: Bata ni jimi ya we jimi. Uba wa wono. Utumbie wa nokase. Ubiba wa manini nini ya guru na kurano. Obedi na tema ede ade agu na nu mashin wama me yura ho ama o papa papa papa wama me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sira ha no
1: o ma
0: ne na anim gu ade ade
1: gu ase
0: o so uto akra sa na wan tete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo gina hwe wani ma twasi aso okobo oba no aso afeli shege urade din
1: be
0: 17 ne sesei
1: tretene wo ba
0: nti bible sai ne sai ne nti no we ya ba tanya tenetene wo ba
1: na wa ma wahome
0: na wa ma ade ade wa ma mo hwe wa mo ma mo ko school ankesie no ene ya be sifie atoka asama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wo mo ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha akura na akura ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awurade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obe ma ho one bi obe den etu ye ba taya utie mi na na sa wale saya ba wadwuma ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awurade de ne ma wonti ana wose se enya wukunu enya hoyere 17 no wakai ho
1: tene
0: tene oba
1: wa
0: wa hume na wa ma wa di ade
1: wa
0: hume
1: na wa ma
0: wo kra di ade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: wose
0: aha
1: emfa atenatene nkame abofra
0: ntiba bo ne sei emfa atenatene me nkame abofra
1: na odi abahwe no a
0: na odi abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so odi abahwe no a
0: na odi abahwe na
1: obaje ne kra afra samando
0: obaje ne kra ade ade
1: afra
0: samando hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo
2: utie
0: wose me ba me ko sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade unyankopon ade ade ehirawo ena ba tan san ena ye bie ya no etu ye ba fo se ye ba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen mfatratene nkame abofra
0: bible say mfatratene nkame abofra
1: na
0: odi aba hwe na ene international school bebre ye yi emai firim
1: ye jabo
0: hallelujah because teacher ninu kwahwe akora no a de mame ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akwara ne so o mumle bebre o mu di ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che se ene wa no no eti wo se akora ye to ne sraha no
1: ogun o mame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wase na se wo di abahwe no
0: a baba so di abahwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo di abahwe no a
0: wo di abahwe na
1: oje ne kra fira samando
0: na eno ansa na wo di akora ne kra fira samando ene aba ta bebre nhwi ye manti ye manum bebre anum hwi ebi num akwa ye akwa nhyafo awu ebi abokro no ya chi won ye ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wase meba se wakoma hunu nyansa
0: ose meba se wakoma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye